0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Walongo itina matangi lele ino otato tue sila faa ilungo peo le ele neya sifoum. Faa talofa tue lipa iya malumalo Samoa o faa fonga tapo imai maut malawa. Talofa lava malo le saifu ilangi maa mao matafi. Usi mailol faa fonga i telefoni ole asolua. Fulu iwa o mea lua felus fulono ale lima tolutasi PIPMN ya Aotearoa. E tani tonu le vanga faa upfaya le New Zealand First, o le toi faa tau ina mai o le fale tupo le BNZ, o le ama fai ona tau vaa maro si ai ma fale tupo te tele faa Australia, o lo faa tu ina i tutonu New Zealand. I se fono na fai e au kilani i sifo le faa ingol vaa yaso, na faa ala wira ile ta eta le New Zealand First, le a fionga vaa wasa mana ya wen St. Peter se faa pea, e fai tau pili ona ta la polo fiti mai fale tupo le ANZ, BNZ, ASB male Westpac o lo awinati Australia i tau sanga ta itasi. Na sauno ai, o le afa tau mai ala na vaenga le BNZ male company ale National Australia Bank na ia ta ofi ai le tafi fa avai ato tupe fa le tupe Australia ile maketi. Na fa alia fo ilte ite o New Zealand First o le afsa o sani lato fainga fa avai Mole Kiwi Saver, ile awa oino faa nao ili faa saa oino tatawu tupe au la Haiti. Ilalo le neifu ufuanga ole afuwa ili malo le tasi le afe talae amata ili polo kalame faa malo si ole Kiwi Saver, mo tamaiti ta ito otasi. Na saa unu aiva wabasa maana ya ipa anga ole vaenga faa upufai I au kilani isifu e faa pia, ole fainga faa vai, ole ama waini manuia mole anga ilumo faa nao, pe atu ufa atasi male fainga faa vai olo iainei, E au fia ilu faa malo si o tangata fai ngā renga uma ili atunuu ina ia le sitana ili Kiwi Saver. Na faa ni ili pule a onga usia onga o pito tele ni usila o le suia le tūlanga o a onga li fuafuanga le malo e suia le faa ilonga o le NCEA o le a faa solo solo maali e na faa tea eso le NCEA a ili liu isi faa ilonga fau e fua ime taa upu patino I tutono li lua tausanga o le a faa mamafaina isuenga. O le Auckland Grammar School na mua mua avea maa onga al maa loo na faa ala wilua ina suenga ale Cambridge International e sui yaile NCEA. Na faa iloa le pulea onga ya Tim O'Connor o le alangolongo ina le a onga le nei faa ilonga fau pe a faa yele leile faa atinonga ma ia tutusa I tūlanga o a onga I soo se vaenga. Ua faa mwai mwale minisao a onga ya Erica Stanford na te faa ala wilo aina te faa atupenga fau. E faa atatau le si itio le poto maasani ili matematika te sonua a onga le atunu atoa. E au fiai ala ngaa oa moa a onga o seo sani faa au popo mo faya a onga ma le faa mua mwai vaenga lo faa le tonu ili a oa oina o faa nau. Wo faa antasi lea pa faa maumonga fau ala malo mo se swinga lelei ma le faa malo si au ili matematika. Sa ia isi tūranga faa le tonu I taimi ualu. Na faa alia pule a onga o le Rowan Dale School ya Kanwa Sao o le matematika o se ngangana po le mata o pule e maalamala maitanga ta uma o le lalolangi. Na faa alia sali po tifou la tamai le tūranga lo utuwaile ayo au kilani le tuwai o na nga iluma le itu tau se le ni maati na etitele pe a faa tu situ sa isi ai titele o lalolangi. Olo manino I lea li poti il malo si au kilani I tūranga taurisa I fua fea alofani, livability, so otanga faa vao malo, global connectivity, le ono sa ia o whaingata, resilience, ai maise si iti aino anganu esese, cultural vibrancy. Peitai olo lo apta ia ya tina e tau se leni, o se papui pui lea ili faa tamao ai ngaina ato le ai. Sa unuori ta ita ili leipa party ya Chris Hipkins, o au kilani o le ai pito I te lea lea I lea tunu. Mai mana o mia lango lango le malo, ia faa o ngata tau tupe mo le si iti aina o le ai tele. Ma le tala faa iu, ua fia fia le pale mia fo le ati Solomona I tala sanga I tupulanga televou, ina ia ngari lue faa atasi mo le fausi aina o se lumana isili o na lei mo le atunu. Na filifilia Matthew Whale e avea mapale mia isa panota le pale mene ili asfraile na faya inai le sui ito otasi sa la tawa o Peter Shannel a Govaka. I palota e luas fuluono ili luas fululua. Na saa unua pale mia Whale ili atunu ina umai al palota I faapea o loo tau mafaili malo e faa soa soa le lei tupi ona ole fainga tau no te mau ainga le nei vai tau, ma olo i ei suinga e ono fainga tau mo se teimi pōpō ai peitai e mawhai ona manuia ma ola ola ai le atunu. Tā mō telefona ole nei yaso manu te leina lau tāpua inga i inga pulea i Maria Makelita tuu, soifua.
0: 531 PI, Pacific People Together.

0: You're now listening to PMN UE.
1: Whakamanatua te whekau mahuinga nei, koe mga aho hanei kwa lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga hala makaliri tunga tonga ngau fulu. Whakamawhisi ke whakamauhia fuke mga aho nei. Mai ke ke moua ka eke ki finatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, poke hawa matakau ni whaileveki ke te whekau malolo sino.
0: You're now listening to PMN UE.

0: You're now listening to PMN UE.
1: Hai ya mata mata kena ngah hofi hofi ada tau kalau falah ia tu kita tu urge mengah hofi hofi naif kau ikut tu mau ham tu urfan ngono ngono mai kita tu urfan orang sihana ko mau tu aye fakat tu fono ke lantai ke hong full mahivang itu ikipuli ke lantai mau fakat tu fono ni si hai ya mata mata kena ngah monuina hakupu monuina lakepa monuina a arufitonga ke lati mo hata tulo te fkaranga si hei mo tem trena hofi hofi de fkalo fola im hakia tu kemtor faka hauta ka mai ke lati mo hata tulo a faka tu talanga mo ko e matu fini ni hata tor ke mga hone na kai mo ia ko bani ray tala mai vao hanga uia ke he taha onga kua whakatua I matam ta ngai nanga si whakau toka mai ko ia ke mga honi ki lunga he hatu tula whakarang whakatali mai

0: Aia mata mata kena te mana leo mahufi a matua mana ia mai he tau ma matua fifini buke tau ma matua tupuna he maanga ko one one pata avaseli ko I tau mga hala ia ne malolo ai buke nga hua malolo ko ni mteo ke tau walufiha a ni I'm not sure buke tau hivu ngufuru maanga ni whakatua e te matakau nei ni ilano hefo he community affairs mo te whakahoroanga ia ke la te ia mo I tau mama tōtu puna si tunga I he longa ni mitolu e tau tangata ni watua I ki he vili e ke pule mo e halotolo tau manatu si longa na mai fō ki he e matakainanga ko I mani ki he mga ho ini nei e manako ki he whaka tolomaki Poke whakahanganga mita ki e tau tutuanga, he tau momoui, he tau mamatua tupuna hata tūru he motu. Si tūru hei fwke mawhanasia, ke longona e tau talahawanga. Pia fwke ni me tau whanau. Ai loa uke mnaga maunga iena kai e tau whakaholoanga iene maua e tau tupe e tau whanau. Ke motu aniwe, ke wholu whakaholoanga ia, ke maua e tau whanau he tau tupe tama ka whakalateo. Ke te mga hui ke whakao hoho e te watu hau fwata ke whanawhanau ke whakatupua ki e puke tangata he motu hata toru. Se ai ti loa ka kou ki whi tuko uia kua inga hili te he tau ko whi hili anga he tau whakahoro anga furufuru ala ia ke he tau mga hala ia. Ka ke sia im toru ke he vahanei kua ke he lahi e tau mena he vahanei. Si whakatāringa ina matūru ki heraurongo matūru he e iai ka hā ne tause he matakainanga tautūru ko klen so hake ta ia ki tause mai whakatāringa ia matūru ka hā ki liu mai a ia ki tamai tamā leo ia ki whakatāngi atu ki longone matūru tu mahufi tō leo ho matūru
1: ki tu takia ta tautūru tō leo ke
0: nye
1: Manat ka ha ko to tolu ni tu hita ko ta ves ya ya
0: he hello long manat na ka ko
1: hingo hello
0: long to tolu ah ni mo dik happy was a happy happy kaya ke happy happy for para ni na happy happy for ni we
1: ta ya ya wala pepa ka ko ni mo te
0: ni mo dik ya ya ana mo tem tren nang ko ha to tolu to mga ko hi vetu minute ni toy ke tai e matahala ono fifi tal ha mo nei ma memo ko hala na kato ke tama ve
1: ko hala te ke tama ve ma vika ai am tam trena mo eto kapsinga fawela ko afrano no mai ke he pe menu e ko la ta mo ta to e oklanda manuka to ko te fralof ke mo rosi mo ta mo ve to le ke fre faita puni ho kai leongi ni koe iho ve pahaloto le ve ki mai tātoro osi. Ki a manuena, moe mawhala ha tātoro a awhi awhi pēne ma tau aho ne ngaro mai mua tōru kia.
0: Hai, ma tāpuna ke nanga, ua nimo a pongi pongi aho lotu ka hua fulu he mata hola ono he awhi awhi ha ha ki Holy Trinity o Tahuhu Community Hall e whakaholoanga Rent to Buy. Si o atuam tōru ke he whakaholoanga ia, ne ko mana ko mtu ke fia fra tau fali pese ni e pe ko ia i fei tu pa ko hau ke fanong no ma mata kai nang a ko mtu ni mita ki la heto kiwi seva ko mo le do fi he se wa fe mo nei e vai va mai ko ta hu ha ha ia to ko rang ke la te mo mtu stop renting own your own home ki manui nam tu ma ve heto fel veia ke fa hit pu ka hau
2: You're now listening to PMNUE. Oh,

Aia, tōle tamu minuti ne taike tātono e mata hola fitu. Ko e hado tōla whakaholoanga whae malolo sino, me hado tōla pulo tunusi ko lona kumitau ka tātono mata hola fitu ma tau ka pisinga. Amana ki ko amunui na me mawhale tau kai a whiawhi am tōlo. Ka eke ko koia nā ko e osilei a hau anga hua, mui whinatu ki kaina, mui whanaona o mai ki loto e hao pele wafi, po ko koia nā ni whinatu ki inga hua, kaloflahi atu ki a koi, ko e... Ai ai fo ki ta fa tuta langa mo lo tolu mata ko a Niue Rugby League a ke to nga ku ku mo kai mo tali mai gen lata me do tolu fa holo anga fa hi a malolo sino me pulo tuno si kolona kumitao.

0: Aia ma tuk singa kwa hoku mai tuai dum ngaho do tulu gela tu mai do tulu afka holoanga fahi malulu sinu mai do tulu pulutu nosi ko ia kolona kumita afka lofla hia tu kia koi pulutu nosi kia fiafi.
1: Diwa kia tuai da afka lofla kia koi tak te ngahua kia fiafi lo kini ki motu bawi afka wilahi ki em ngaho ka tuk mai tatu fu kia afka lofla kia hea mtulu atak tak ngahua ama biliamo mo ham tura kaung hu ko to kamat mo ke hem ta hola tur ke ma komol ho komai ke fef nei ka lo lo fka wi la ke koi ha ko mat ta ke anga ta u mo ha ta to ga to fka ru anga mo mo lo lo sino ka ta tu e to fka lo fo la hi to finita la hi to ke mo to lu e to ta ngata fa no no mi mo to ha to to ke ni ve ke ma nga nei ko kala la pia fo ke ke mo ni ko ni shila ni kai ke fo lo ngo nei to lu I fa ka nga nei ta tu fo ke to mo to ni ve kai ke fo lo ngo na ka we ka we se ka we to fo ke ke ham to lu ma tu ta ke mai me ham to lu a fa ka ma lo lo ke fa no ngo ngo mai I lo ye to lo ngo ye to lu ne fa fa no ngo ngo mai to lo ngo ye to ne fa ya mo na ke tu mo mi ono no ki mo ke mo e fo lo ka lo nga follow for to talang hangau ya ke follow to ngau ko haya ke hada to ga to mo mi sino afia fini mana ko ke li u langa ki mai ko fita ni ke to nga ho ko mori ki tu bo ke to ko mori ki tu bo ke to mahina ko mori ki tu ne langa ki mai tu mo yo e follow he to ngau ken sa ka ki afia fini li u langa ki mai yo e to ngau e to mo tu tani ngangau ke hala whakapala I tāma mutua tāne po ke whalu he hawhuata ta ane I hata tolu a motuka niwe la fi mai ke ai whoki mo I hata tolu a ta tangata he atu pasika ne kono nofu mo I hata tolu a ta tangata niwe koe palu he tau ngangau ke hala whakapala I tau tangata ta ane a falongona mo we do tolu ne pe mai kai de kupui pa he fanga malolo sino prostate cancer poke prostate ko prostate ka ha o ke fama ma tu ni ke po hala ni ko muka muka ya o ke fama ma atu to nga o ke hala pa ka pala e do to na tani ha ha yai e ta mo fufu ne ko glenda ya ni no fotonu I lalo hifo lalo kele kele he tanga whakapala ha mtolu e tau tanga tata ane. Si koe glene po ke tama fua nei, e kai tala hawai koe prostate kahaia. Si ma eke he tama fua nei, ke mo ua e wholu a ke lea, nā kai ngā hua mitaki, po ka tawhi mai, whakatawhi tama malani kaha kwa mahe, si tawhi mai e tau mena ki tua, moe mai ke foki ke lau ia e hala ta mai ki tua he whakapala ha mtolu e tau mamatua tāne po mtolu e tau tangata tāne koe prostate cancer ane hake mai e ngangau nei ke tau tangata tāne ka eke kwa whaimena kwa nākai hanghang mitake whaimena kwa nākai ngā hua hua mitake ke hana whakapala e tau tangata ta ani. Ke motu ne ko New Zealand ke tau tau osi, liu ni o ke langa ki mai, ke tau tau osi koe whā I awhi moe maanga a lau tolu e tau tangata katoa toa. Lau ia ai a tau tolu e tau tangata I atu Pasifika, whai pasene fōki a tau tolu e tau tangata niwi, ne ko maua ke ngangau kua ke lea e tau hala whakapana po ke prostate cancer a ia ke tau tau osi. Si koe mena hane ni manako a iau ke liu, langa ki mai po ke liu hata ki au I loa iau. Ki hako whalinga hua, I loa fōki au e tau longona tala ke tau whalu e tau maanga ni kunga hua ki ai, toko longa e tau tolu e tau tangata I motuko niwe, ne kono nofo me tau ke lea po ke whalu e tau mena kua nākai hanghanga mitaki ke he tau hala whakapala he tau tangata tāne po ke tau mamatua tāne ha tau tolu. Longa e mena kaha ni ukai e tau tolu e tau mamatua tāne ke whakakise po ke whakatūtala e whalu he tau ke lea ke tau hala whakapala ha tau tolu. Hā kua hāta ki atu, hā ku motu ni whanongonongo mai, whakamole mole, ono ono whamitaki, walongona whakamitake mai kumi e lau matai. Ka to talatu iau e tau mga ho o ke whalu he tau whakisianga ka iloa i koe koe mga ho whea kwa lata ke kumi e tau lau matai ki sivi po ke kumi kumi e hau a hala whakapala. Hako mena kanaka i kumi kumi to hake mai e ngā ngāo ne hinoa ai koe prostate cancer, koe cancer, ke hala whakapala he dauma matua tāne. Hāna ka kano, kwa nāka inga hua mitake, poka whai mena kua kelea, poka nāka inga hua hua, e hau a hala whakapala. Ka manako lahi au, ke tātu, ke tau tolu, tau mena ke muka muka, am tolu, e tau tanga tāne, poka tau mamatua tāne, ke mailonga mo i loa, ke kumi e lang matai, he am tolu, tau e ke kafa whakamawhawa, ke am tolu, tau hala whakapala. Se koe tau whakakisianga ne, poka tau whaka, mai longa nei ke iloa i koe e matua tāne, poka tanga tāne, kai ke

E a lini ke tuku atu tau ui whaka nuina au whanau ke la tei mo Koima Elva, nuina hawa whanau pia fwaki mo Koima Tepa, Lili, ma kani kwa manaki ke tua I hawa whanau e aua fruma tahe mahina nei ha mi, liongi ki mohi atua ki fwaki atu longa te waho fia fia me te waho fulu flola ke he ha mua ta mumui. Tau ka motu ni we mai leo lo longu nai.

Aia hu fiu fiat edo fka hofla iat kem tolu ma damat kai naga kai ki gwefra. Fka la taha maila ia koi gada tolu adu fka hola ngai pia me niwi. A tu tolu anu mela telefoni ge vilo mai na kai valu seo na kai na kai na kai lima tolu taha. Mai kia lolo ge taha tu taha leo lo longu ke fka fia fia ki a koi. Poko mua poko mu tolu ke hea fia finei. Mana kwa mga honei ke tuku atu tau fka hofla iatu ki a koi nena vai. Mai hawa tau whanau ke hea onga pulo tuia ko Dunedin, Otago. Fingita fka hofla iatu ki am tolu mua atu ke mga honai kwa kamata ke vini vini makalili fka hofla iatu ki am tolu all sizes mo lelo longu mo ola ola.

tōna ia kua whamuoli ai hea hunai me omunu ai e tau iki pūli fō ke lātai mo i whono ka peneta he tōru e tau i mua. So ko ia e hato tōlua takitake kautū matua palimia Prime Minister maunga ia ni ko Dalton Tangilangi. Ko lau tōru tuko tōru tau iki pūli ke he whono ka peneta ko ia koe eke pūli mai he maanga ko hakupua tua Riti Mautama. Mo i tuko ua e eke pūli fifine ko laua ko Rhonda Siakia mai he maanga ko la kepa, eke pūli he maanga ko la kepa, pia fōki mō sina he mana he kau, ko ia koe eke pūli motu. A ia, se ko lau tōrua ia, e tau iki pūli, ke lātai mai whono ka peneta. Ko li lifu pali mia ko Dalton Tangilangi, ko ia ko Riti Mautama, ko sina he mana he kau, pia fōki mō Rhonda Siakia. Hanae, toko whae hadau tōlo tau iki pōle, ko e cabinet a ia ke lātai mai tōru tau, ne uatua i he mga hunai. Hanae, lealo longo ne uatua i he tahe hadau tōlo tau matua fifine e ke pōle ke hewa hā mai longa lahi hana fōki tau tāleni, ko ia ko vainga tuku i tonga ni wema.

tūna ia koe walotonga toa I mahina nei a mi whakahikuhi koe I ka hae mahina nei a mi koe kamataanga he awhakamua he mahina iuni koe awhakamua ia ke lata mai mga hala makalili a ia winter ia koe tau mahina makalili a ia iuni iulai au kusu si oge whakatau te malupo a vela mautari ke whakamafanafana po ke whakatau I tau masini whakamafana mitagila hika pefa ingutua fi hawa loto fali mana koe mga ne ke tuku atu tau whakalofla hia tuke tau tolu osi mga atu ke kaima mama Rosa ne whai tu mau e whanau nao mai maanga ia ko hui hui Tusini Sisters o Niwi

Kinga mo sala mai nuke manga ko avaseli to life full flow lane ki sia ia ko ia ko tamtani ni wef ka mo ni ko hoko ki tuanga ia ki pele e feu a soccer a football a ia professional ga yuto papa lungi aia a onon foki ni ai ai foki to longa do tola do fano ni we a tamfuata tamtani ko ia ko melakai ni pele foki am da ka Auckland Blues mo save ita ele ai ko tama ni we ai ni pele pia foki ke he tamfuata ko pasito ni pele am da ka Northland a ai ai to long foki na do tola do fano ni we ka ai lo mi taki he to longa ka tola fia fia a ko kisia mo ko fusi foki mo sine ni we ke to to ho fuata ia ke to feo sipote. Aung halamahanga moe kulami mai e uhila.

Niwe anei ne whai whanakono kumai koi kia mga pisinga ke he mga hofi hofi nei. Tukana ia kua kisia moi I loa laulo hei fokie tau tōru e whiwhiria ngā he kapeneta he whakatu whanua Niwe ke tātu e tau whakaholoanga he motu ke lātai a mai tōru tau I mua. Ko lau tōru ia ke he tau mga aho nei mau ngai ani e palimia ke ia e hukui mai he maanga ko Arofitonga, ko Dalton Tangalangi. Hāna tau langamatai ngā hua po ke tau minister ke mga aho nei, ko Richie Mautama, Rhonda Siakia, si pia foki ni Mosina he kau. Kiski sātu ki ai ke he mga aho fiafi, ine nai ko au monua tua I e tau minister fō, ke nā taia mai tōru tau ne toi mai mua. Ono ono tu foki e... Fuata a lau tōru ka hāpoko laua e tau minister Fifine ne kua maiki ke talia moi tādu e kotofa ke nā taia mai tau ngahua he hā tau tōra mōtuku ni ue. Loto toa fōkini ka hā a laua ke maua e tau tutuanga ia ke he tau mga honei si mitaki fōki he anono te kiai. Fuata ka haita muramuna tuanga si... mahomu ki mua tunga hua e mune ke lata mai tau fuata tau tūru ka hae motu ku niwi. Pia me niwe anei ne whaifakana konongo tūmau mai a koi kia e makapisinga.

harem ka lei. Ka e whakau ilahi ke lau tūru na whaita mai ha tau tūru tau wanatara tutu puke whanonga nongo te kia I ka hae te whaita puta ki taha. Tukuna ia mata mata ka inanga. Kisi kisi atu ke mga haunei ki ha tau tūru fufunga pepa. Tō taha e makaka mo e furufuru ala e tau mena ko kisi atu ki ai. Ke he tau mga haunei. Lala kina ni ka ha ko e tau mena tutu puke na lulangi. Tukuna ia. Kese kese atu ke he mga haunei, tokolonga he tau matakainanga ne kua nono futupitupi alau tūru ha koe tau uka he tau pensini. So kese kese atu ke aiko tokolonga la tūne whetause tau TikTok. Videos ke he kilunga ke kupenga hila, ha koe hana lau tūru a tau nono futupitupi. Tamai mungo ia ke kese kese alau furufuronga ka ha lau tūru kese kese anga kai. Whakalofa hakoa tau uke pensini ma mau tau wanga tau ngā huanga me tau whakamena pēnā ke tau mga haunei. Ka reongi niki muhe atua. Mwale vāwe tau masapaskere ai, kai liriwa tau tūru ke tutuanga ka ha. Āma mana ki atu ke he ahawhanau he patuiki ko siare, ke he mahina fuau fuaki. Si fia fia fukia tau tūru ka hake tau mga hauna. Ko mōwe tau mga hakanonofika ina. I mwale pensini ka haifinat ke tau mana mamau.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Wani mo mata mo tre nanga ka ta tonu mo ta holong fruma wa ko ya to tulu to wala ta tu tu putu ka ni he fai mo ya to tulu puhala a mo ya lo tulu ko mo ka tanu ko fa mo spia fuki ni mo ya to tulu mo tre nanga ko

0: To PMNUA.
1: PMNUA, ne ne fai whakarongorongo me koi kiai mga pisinga whakalofla hea tuku e. Ingo hātunga hua ku whakawhita hakea ki mga ahu ne. Whakalofla hau fiu fia te maitoro kia koi. Mga whao me hea tuka pisinga kai mua wea tuke lau turu ne kua mamna ki ke. Tutu tu hau whanau ka hake hau fuau ne kui. Anga hua tutu tura e ki hau lotu hau wafuru mahina ne. Hau wafuru ke mahina ne. Hami, tō tai mawhisi tā waha ko hoko tō e te tūru ka hāke mtahiku a me, si hako mai mi e mahina hiuni, ko hafa tō e tau mā tau matika i nanga. Kai mohaia, a mamna ki mai ki whanangonong ki a tau tūru tau wanatana tutupu, ko a mamna ki atu kia i ke lātaya mai pōnei. Po ke mga hoko moa nei ni hanga ua tau tūru kei. Ka pisinga ko Luana Benien, ka tātua tau tūru tau whakaloanga ke hoko atu ke mta holaono. He mga hapungi pungi, a pungi ka koe tau mga honi. Riuna tau tūru ka hake mātuta ki atu mai tau lea lolong fulufluona pia meniwe. To hoko e mga hake whakanoonongo ke tau wala tara tutupu.
2: Kula kuke, le he kula kuke. Si whakahela mai. Hela mai.

tau matakainanga e tau wanatara tutupu kua longona kia e tau toru ke whae tapu nei. Hoko mai fwoki toa e tau toru ke hafo. Au lotu ke hawa furu mahina hami. Whakarawhala iat ka eke kokoi kua tua e hawhanau ke mga honei. Puka e honei. Monu e nei hawhanau hao ti tūtanga loi whakarawhanau hea tua fwoki atu longa fwoki tau aho ke whakarataha koi. Ke he lalurangi nei ne kua fwaki mai aia ke nono fwai a tau tūru ma tau matakai nangasi. Le vē ki tau malolo sino, le vē ki tau tau mga whawa, le vē ki fwaki ni ka hae tau koloa ne mou e koi, koe tau tahe tau kolongi tau tangata matahawala moi. Li makunue ne ke he mga honi, kisikisi atu kia ke tau kolongi tau alau tūru ne whai tuku hakilunga ke he kupenga hila. I tau matakainanga ne watu ki matakue ni tau koloa ka he tu tangata toka he alauru tau kaina. Ka he nono fumilino mo minuina tau turu ma tau matakainanga ke he motu ni ne kua ta kere mau tau turu ki ai.

tahe maho fio fie tau ne alolongo ma tau matakai nā ni kua whakatangitangi atu he pia meni ue ke mga pungi nei ko se hoko mai fuki tue ka he mga hako mawe he toa iau kai matutaki atu he tau tula tama fuata, tama fuala, tama awhine ko luana peni en hatau tula tu whakaholoanga ke hoko atu ke he matahola hoko atu ke he matahola ono ke he mga hau pungi pungi he ko mua nei matau matakai nanga. E ngā tau mamna ki anga ke lata mai mām he aho, ki a manuina me mawhola, ko he ngoi ni atau mena kua mamna ki atu ki ai. Ka heki ko whina atu kai vai a whakaha ke he whane loa, e manuina ta ma matali makaha ke strike ke mna pauaki, whai ui he ta ma matua. Pia me niwe anene whai whanangonongo mai tūmaua koi ki ai mā kapisinga. 531 PI

tōla hai e mga hako omoa ni ka hoko mātou turuke mātou matakai nāngas si fia fia fōki he whakanongonongo ke he tau lero rongo whakaniwe ka hā ke lāta mai mga hapongipongi nei ako inoi tau turu nei ka mana whakatangitangi tū mua e whai e tau lero rongo niwe tau turu ki runga ka rea taong ka whakaue ni ka hā hako mai ki ke mou e tau whakahonoanga pehe nei ke lāta ia mai tau whanau niwe ni ranofu ke motu nei ko New Zealand isi a mamnaki ke liu maho mua tu fōki e tau whakahonoanga hea tau turu a reo taongo ke lāta ia mai walatau nei ne toi mai mua mua hingoa ni fōki tau mena ko a mamnaki atu ki ai ke he tau mga hau nei koe tau waha whanau bo ke tau ngahua whakamunga whawa ki a manuina mai mafuala ma tau matakainanga.

O mai toi e mga hauke mawe, he toi iau matau matakai nanga whakaue, owe turu turou, ki am tūra whanongonongo mai, ki hatau tūra lea tau, ngoko e pie meni we, ki nata ia mai mga hapungi pungi nei, whakaue fōki, ki alau tūru ne kua, hawhangi to whakahoanga, ka mata mai pare lai ni awhiki hako mai ki to mga au ni. Kum tūru ne amamna ki ke whakamnuina, po ke whakawhiawhia ki tau aha whanau, monuina mai mawhola, am tūru tau aha whanau, tō liwa tau tūru ke whreveia, ke he whae te puka hau, Jorinda Hekanene mawe hea tu matamu tukai nanga kia, no no whaam tūru mwemunuina mga hapungi pungi nei, muturu kia.

whawhala ia te totoro pulipuni, o te maumai mua toa te totoro ki whanonga mai ki a totoro a newly elected niwe Premier ko Honourable Dalton Tangilangi ko ia ka hao ke tutala mai ki a totoro whakaholoanga mwe mai ki ki whanonga ki fuki ki hana a tau manatu ki he takitaki mai takitaki anga ki ha tatolu a motu ko niwe kau se longa ne ko ato tatolu ki whiwhia mo ia mai he ha tatolu a motu furufurala ko niwe

te ko leo he te tū kua whanau o ki ai kua mai he Island Pride moe rewa fuke te tūru ki he maanga kua avasere ki whanau mai ki hala tūru a tau fuata kua atu a tau tūru monei ki ewa atu ki he maanga kua hakupu kua tūru fuke ka rolongo mai ki whamawhana ha tau tūru a pungi pungi te kua mutūru ne kua ala ki ta suesi ki eo atu ki hamutulu tau ngahuanga munuina hamutulu a aho.